0: namere pop magyol ngo numa kanga mayol ngo radio news
1: yo duala dao ngarai lakama being on National Security College wanda Australian National University Canberra ngra duala National Security College wala jal wala yukura ngang tun yul nguna wala na nalkan wala ro jaka tia kuwa ngangura kao Australia o na duala National Security nya kapan duala nguli marama duo indi marwala jaka tia kuwa ngangura kao Australia o ka pulo jaka yul ngo walango unigura nina diela mi wangang rangrakang ra Australia na ngoro malay ngoro yaj markilile kalmo mabijan ya duala wangang raka Australia yuru yul ngo walango le birkay nuripukuma bye pala walango le mara ngayang umirikiri kabarariri teako wangang ngaraka Australia o makuripo kuluku inja yul ngo walango le ngama kanama nyalchen yogura ripungura wangangura ngarakangura namalan happenings unabala kapura mari battala yogura happening unalei ripunyo la yol ngo la yogura waruyuna bala koro chan ngaraka wangangale mrungu environment o ripunya mirka inu yogura duwala ngoni yako climate change ripunya yol ngo la makwala ngole yogura waruyuna na yogura happening duala communities koro ka blakure wichan wanga koro onalken wallaero jaka walangai guru tumiri walango ka romgo duala culture yako ka wirpinyo wallai gura birka yungula yulngo wallaga warwin mire dia ko wanga ngura ka Australia o ka mritri menmak muni important walango kapmango nalchan wala gura birkayun yaka wala kapman ya ngaya yul nguna wala unye gura nina jela mi wanga ngura ngara kwa Australia kadao marchi wala rumarama wibinye yul ngu wala ngayango manjmak yukura nina jela mi ka lechu iri wala nguli ngayango wibinye yaka wala gura warwin bala kuru wichan nguni duwala yako National Security jama mire wala Dipungurangoni National Security College nguro wala jal wala ruwanga yul ngola wala ngala yaka yana duala una bala whole of Australia ngaraka ngura nina igura yul ngola all over ka wala jal wala ru mangitri nalchan nume ura birka yun palakuri wichan yako duala kam National Security wala la jal walero dao marama nalchan yugura yul ngwala nina diela mi ngaraka ngarawang Australia ka na wala jal deki tuwalang ni yako National Security o yaka nalchan wala yugura birka inja diang uja kapmandong ka jaka walero nalchan yul ngwala ngwa unye diela mi yugura nina ngaraka ngura Australia kamen makuma wala ru chaka ngara ka wanga o kabulo yul ngo walango men makuma nal chan no mai gora waru yun mire wo numa men makuma ora nina kabir ka yun nal chiro wala ru dengo kapando walai waktu wo no mai gora bir ka yun rip ko maka nal chan wala ru jama men makuma mak no mai ru ngula lakana miri nalken ngole yul ngola ja ka dia ko wanga ngola ka Australia o pilenya bichan bichan ja ma wala ngole tuala ngone wala set up no force nalken wala ngole work to no force to tuala mitche researches yako being on National Security College ngro par remarke lu marango balakro Australia goro kawanginya wala rubir kamera wala ngala yol ngala langa kawanganya research ya de kaya ko Pascal Chaplin ngai gura jal tere ngai bal ro wangi kangang turu da o yol ngala tuala dai kayako Pascal kawripu wala researches wala jal wala bar robotro wituro dao o yul ngai jal ngai bar dao lakang ka wala na ideas o na na kwala jal tiro kamang tinyo bien ka ngatro wala bar runo na questions ka ukri bar bala e gore jura le nani bar dao e gore lakang palabing ngonya wala bar marango dao nya malany lumrang muka wala bar martinya ka bala ni gangun ja dao nya gapan gala na wala gala bala ken bral na ka wala nya bar erdo wala ngoni Australian government ya nini ka nang ngoni report yul ngong wala ngong ka mangit ni palangun ni lina wala wangan na minya bar ero naljan yukura wala birka yun yul ngoy wala pala kore wichan ngone duala national security koro makwala kora jal tere wala kapan wala nalchan wala ero kalma tuala wanga ngaraka Australia ngone nima jal nima ero daula krama o sharing namala nima lango gamoro o warwo ngula ideas nalchan ero kapan wala duala galma wangang raka Australia nangor melanyungor yaat ngorong wangay dia kala miyal kala yako wala Pascal wala ang ngayon jay rumarchi buna nung o pala ring map marwala rumarchi nung kala community lili mar numayro lakra manang dao ang unini jal tiri uran niro wangan nanu kala dia kala yako wala miyal kala Pascal wala tuwala nanu namba niya kam 0492 479 220 abulong ada ulak rama 0492 479 220 tuwala nanu namba niya o niro Jun Jura, email le. Tuolakam at Pascal, PASCALE. Bulong rin lakama, PASCALE. Dot Taplin, TAPLIN, Taplin, at ANU. Dot EDU. Dot AU. Ngunin ni Jal, ni ring map, nanggo dia ko miyak ko Pascal o, ka ngangtun nga niya, o daur kayon, na ngay Jal, ngay rumarchi numalangala community li, tuwala nanggo namba niya, ngunin bilikam, 0492-479-220, mobile number, bulong nga rilakama, 0492-479-220.
0: Yo, thank you, Numalango. Butter, Tambal, Yolong Radio.
2: Yo, my name is Baker Liganabad here in Nolanboy, and you're listening to Yolong Radio on 88.9 FM.

fog. Balanyain na kun nga ilingon ni Duarte tunja. Yung lurok tun nga niya ilingon ni ka. Balatun nga ilingon ni Duarte tun na manapana. Yung hindi hindi malangon ni wakulungol di niya. O steam di niya. O nalimurturi po niya lakaram. Nga ulol di niya. Yakan niya limurumaringi. Yung muruk ko nga ilingon ni yulurok tun ngarkola. Bingur muka nga ilingon ni gulun gulun gulun mala maramayang. Kurga niya balag yulan ngur awishin ngur. Ay penling ngurung wang ay ngurung garwar po yung nga niya bichan yung lurok tun. Watay ngulan alay. Chao yun yang nga ilingon ni garwar kumanya. Yuri nyumruk kun meritri na nga ingon ni makbala nyan manguchi malam akun munatan yuri kapo. Kangon nga ilingon ni karawar kuman, balato ngurung izin ngon ni rom dun, mangan cha, chama, fuming na nga ingon ni ngurung izin bi rom dun. Limur yato ni kapalal narakaram, ayakan maringgi ngon ni nga ingon ni kapalal ya, nga niya bingur ya kapo ngon nyumruk kong ulmala jaman. Iyo, kadwal nga to manikay nirpan no malangatil. Yurumani kay jado wala nga raka nga yang umirir di ako yung nawiko gato ya show ko nga rato kandirpan ka manikay mala alimurong mala manikay yurong okoro yurong oro manikay yan maka nga ito nawibigyan may ilimirir yaw.

Moro ngi ngoni ngai na we mani kai ulma. Ngoni ngai lingon na ngale yon ka being reading ngai dar yon ay na na we nwali chen na. Ka ngoni ding na nukong number three ka na we. Tangor na na nukong ngoni ngai le wangan mritir na storm dir na ngai ngole. Yo, kata niya kapala yedin rongi yun. So ngoni ngala dar yon na we ngol kam last part ngon ja. Ngurung ndao ngoni ngoni di malang ngoni yindi rara dare yo kurmur yo rom do kurmur muka ngai ngoni ngole bichadi yidin kurmur yo alu ka kurmur ngai ngoni ngulukton ngai ngole yudurukton bichan ka pomono karai pinga wanga ngul malangai kana ajulul ngora ngoni ka puna kon man char kurmala jina wanga nganya ka ngai tam ka pu ngai ka try ngutan maran ngai ka ngunalukka padai ngumga Rarandare yo. Ka karor kumain lingon ni balangay lingon ni nawin. Manguchin na kun ngayon ni kapumin na kun mister ya palanya ripun. Yindi na kun balalimit yung duwar tun karor. Ka ngon nila yedin. Ngayon ngon ni ngole nawin ya ko doon niya three stages tan ngon ngurki di room go water cycle go dario na rodiak walitian go. Ngurung ngurala ka ngala evaporation ka doon second ya condensation. So ngurung ngon ni evaporation ya doon ngon ni ngole balanya miri tuwal na kun diang bala Rarandar miri, ngay ka walu, kurmur kum gapu mala. Every gapu manguchi ngur mayangur biwa na ngun na ulan ngur. Kabil maraman ngay lingun steam ngum. Wo nakon nga ulul kum. Nakon badan ngum ngule walu markali marchi ngun di. Pala ngay li doar tun rungir ka palalalil. Kabi ngur di ngay lingun ni, ngama ngama yun mirinda. Ngundiri di jinawa ngay ngun ngule amongst ngundiri di ka palalangur. Mangan ngon ngon aljina wa nga mga mayan wir ngay lim. Pili na kon ngay tungo ni yodor kton na kon ngay tungo ni gurbor yo hito. Ka duwart maraman balan. Ka palal ilya. Ka ngon alya ginawa ngay to. Ka palal ngon ya nga mga mayan wir wal tungo ni di. Ka nyumur ko na kon ngay lingon ni kapun malan na kon manguchin. Balanya na kon munata inyang raya ko yang alya. But kundi na kon ngay li dangang ya maram. Na kon ngay lingon ni lung maram ngon ngay hito. Garawar ko man balan ngay lingon ni ngon alya nguta-nguta na mala. Dilkurti na mala ngon ni manguchin. Droplets lina. Rain drops lina. Ka holding niya ngay lingon ni. Ka yakan win cha. Bili ngonong dirit na kon li. Pala yan ngay li yup to na ga pala ngon niya. Ka walit yan na to na kon li muna niya ngon ni. Lakaram nga niya. Yung pala niya ngay dol. Iyo. Katawar to bulo na malang manik kay mirpan.

0: Yo gangoni liñ ma lañ makal nga kul after that ja manikay marma rulepa ka wuroko yen ngoni balanya part of toile this season activity ngoni ka happen toile dinga ngoni le moro kon part of manikay ngon bongol ngol yo ka toile din na kon ngara kan ngara ko ngara side na yakam ko ngara ko nya toile din na kon ngara ngan ya ko yang ngal ka nga pakki ngol kali ngol Dao na tian ngoli ka water cycle dole di Daruna we room each year marichi. Ngoli na kon ngay ngoli gapu ka dulmo dara indi dara taray. Ka ngoli ngay li rara dara na biliyun. Ka indi ngoli mangu chi nyuala gapun ka banda indi na bikus kanya ngoli ka ngoli kurumur yung ngulukton yulurukton li ka bala garwarilil. Ngoli ngay din ngoli gapu yung jamala monoktu ka raipin to ngoli fuming jaya ko clouds ja. Yurwala leng ngoni rwa rwa tunja balan karal ja balan yan mala manguchi nakun nyumur ko ngoni ngay kapun manguchi nakun wakulungul na mala o ngawulul o steam ya balan ya ka build up ja wala ngoni ngoli rung rana mirya ngoni li din karal ja ka fuming ja wala li wangkanya na ya ko cloud ka ngoni ngay ngoli darwa rung rana miyuduruk tunga bala karal kum ngay leng ngoni nyumur ko mala dil kutri na manguchi balalayan ngunin akong gulkulun ngay at tamga ngay ngunin ka palalayan balang ngay liyan yup to na malang ngunin palalayan ngunin dari yun naka ulit yan na ngay ngunin katon dito nga ma kamarin ngay to yakuyam na ngay dual room limurong galang aur dyan ngay mele ka I hope makandali di enjoying daw around Wulma ka na mewi ka water cycle na ngay dali di mele marma ngur jalkering ngur dali di room ka till next time Tunya makan ngakul tau tau show yung radio ngur.
1: Wai, ngakul ngara tuwal. Rirakai, muna ngayi murira. Maring, taranan ngayi. Ulma muka, muna ngayi gundurira. Taran ngayi nguna ulma. Nakun ngayi nguni lakarangal na nguna. Na nguna ngurunin na. Ngayi to tawadto na. Ngatan. Namir palang limur nguna. Na ngun marikiwanga. Ka na nguni ngataw ngurunin ko. Bile nguni inyua nga, nakun nguna ngay milakangal na ulman muriur na ngay. Balanya mirinja, daikun tunguli, ulman ngay tumariti ngata nguna, na manguru ninyan buma. Kayal nguan, ngay tunguni margangawal chan dariw na, ngay tumati nguni ngatan makarmiji tira, buayak tira ngay tumariti, nguni ngatan, ngangi unjatu baingun malakmaram, balakuliu na to, yul ngun. Nguling-nguling ingatangun ja. Nganja nguruni nyan tu ngay uta tamajun. Nguni itu maci bila may lukain. Ka indi jaday kundu ngay itu paingutir na ngatain. Balanya dual. Daikun dual pili limurung wipun daikun dual tara ngay ka. Tuan jakan guripun namir. Yukua punar amir. Duyunga punar amir. Limurtu luka tiang bala daikun tu dual limurtu warwariun. Rarandarian. Tama na panlimur tuluka, nguni ngata, manmak, tiang balayan daikun do. Ngayon ito, nguni bala nganjala iru daikun, nguni niya ikur na daikun, ngayon ito ngatan makar minjiti. Yo, nguna yutraw na ngataw ngayon ito, tawadto na damatyo. Ngatiliwin ngayon ito ngata minjiti ra, balanya duwal taon, nawepuy duwal taon, ngurunin po. Yo.

0: Rambaryo. Bicara ngayon yan ko. Ang nga din ko nga napaliga na perkajang balakara o rayo ngayon ang nga galing ko bilmay. Yo, bilmay na kung nga lapan mara na purong mara milk mara kurul-kurul ka kanyutin ko ka mara bing o rayo pingol kung niliwal ko marapun na namin. Kabalan niya daw.
1: Yo, this is Kapwa School and

0: Mandaka, Lalara, and Manyangutun Rukata Hunta Amakula. Ngayon nga na ilaw ko ngampilya ma angur kumanja. Angur kumanja ngampilya ma ako nganyang na nga ka Erengkari Uramara. It's from Pikitan Island. Anya na nga ka. And ang mga
1: Yo da yo ngo radio do alo moningo galenko dara do tv metna gaya na na ero lakka madao naonge ne gam barak tun singa ngai nao naonge choosing to be a singer ado na ero dao na lakka me alo mugo
2: yo pokmak na minima ngai me ko gaya na ka napa naonge dango choosing to become a singer blia yo Napa nyako dangum wish nyako dangum dangum nyako wish pala nan dangum nyako yowalakken kadangun nga me yaman nga bengi kadangum manike na yung nga mangi nam bilinga na nga lagan nyako yung nga family nyo nai kurotomi bilinga bijan pen group na nga kadangum rakam bilinga bijan yote hindi Saul Oda Band ka Uringa Band Wai poi pemalinya, pala dengan lekan dalih, pala ngaya calmi nan baik kuya, to become a singer, belanya. Karena na apa dengannya aku dengu, kam music madangu, karena ngaya ngunga, because ngaya grow up in music, kapolo punggolonga, manikai ngarom ngaya grow up. I grow up in both sides, yolongo kapolandau nevi, well, yolongo manikai, kapolo polandau manikai. Mutta na ron nga ya. Wala nga nana minan nga pinyo nga ya. Kadangon nga ya. Maya man nga ibang ka manike na. Yo.
1: Nyo min magtao. Met ka uni ni first ni singa ni first uni ni manike ni. Nani manike first na malap mama. Music nungo on mala music. Nani malap mama first na manike.
2: Ngurong nga malang tuman. Start man nga ya. Beginning man nga ka manike man. Ngurong ka mirimi. Bolono ya ko manike bengo nga ngoroire in waipum malanya ko manike paldangon nga
1: yo met men mattao thank you ka jujut nya
3: yo ngara ya ko Wesley Zamarandi ka health ka de alil pra ka you are listening to 88.9 your radio your time main mak
4: Wanja, Yiraki wangana wirakai, Mara parlimurung, Tele di Yirkalang or Kaninan, Mr. America, Munikanuna Yiraki wangan Port Moresby, New Guinea, 1977 though. Kadualang on Yirakaya.

0: ngara nyako ango ayo ngoko dangara era ringo ora ora ora papurun mai mengondara ko komat ngade mengondara ko tatoi kawa ko mengondara ko kalpo ngaman no maka yo ngo ere yo dia erkala ayo lingon
1: yo listening no maka dang warpam

0: malo nu mingo mbri tu ala lu nu mingo dali mayali terwa mri tirngai
1: yo dang kam lu nu mingo nunggo panan ma bayang yakani na rambangi ngarung rambangi ngu ya rambangi mana pa nu bayang ngarunga
0: paingo Pai ngura ko ki pala nye ino do biringo nini.
1: You walk lingo?
0: You walk na yan.
1: Ya kamari mi era birka yuwa.
0: Wanga yara kolon do biringo. Ka main makta ngay mitira. Muni ngay likara ko bitya na bili malto na kadara ina ngara ko. Ka wanga na mirali nyo lika. Wangan ya, yuriya ka nga rangulin na angon nga nyang girumbal niya. Pat nga rali ka dakay nga mga nyan. Muni nga ira kulundot biringon, every day niya. Kauri po nga rakibahay nga nakon guyangi, nga ralundot biringon rako. Ngura nga ratuka, o nga ratuka marichi, o nga ratuka buluyon. Pahay nga rangulin malak marang. Wangan nga marang nga rangulin ka lundot biringon rako yung nga ramaraman. In many ways, but a special rakulon do biringo wanganja, uning ay libayeng un ngarangan artol, uning ay gabitya na bilira kalnina gamal tunda ko. Ani maringi yun ang rakado alakaram.
1: Iyo dan mandarangan, iyo lang dun yung dan rakaram. Ngaruti kaya wangan yara nun mirin ko anam. Unung baya nun ang aro biyapulong upan. Ka malang duman yun lang ay rakaram
0: wanga yang ay dali hinin nga manika tarwa ngay dali mitir daun ngay gumul tarwatin nga rakal dao wanga yang ay everyday nga lalika lunut bilingon yung lalik akuran na majamang or nakon for short time jamang or yan mainmak Wanga yara kolondo miringo mala. Muni nga rangoli kolol yun. Wanga lil. Ngali nyo li nina. Ka. Kung ga yun mir. Ka dao lakaran na mir. Ka mariki hunting or only certain times. Muni nga rali. Flying back to community. Ka nga yara kolondo man makmulitir.
1: Bana ya.
0: Yo. Muni yul ngo.
1: Yo,
0: mainmak. Kawang gajara ko londo ngoni din londo. Muni ngay ngay wangan na marangala. Kangri unang ay karakal. Muni ngay lika bitya na bili nilan ni murungal bukmakal.
1: Kangunung nuno ya kabir ka yun. Yun na mabay kanguya rambangi. Ka ngarunga ka ngalambal nuno ngarunga nan mabay nung kubanay malton
0: muni ngara ko ka ngarapin wungalin ngaranguli ka nanamir
1: wungalin
0: ngura ngaralika karur yun ngaranguli kamari kilin yuli rambangi warpam muni bili wungalin dako
1: haro nuno ba wungalin na ba na nama nama haro nuno ba ngarunga nguyang bituwing Naman nuno ba yun na yung ulinam?
0: Naman yung rato nga nyan. Yun nga rato. Mariki nga rato. Nga rato naman nga nyan. Ito ka maltunda ko. Angon ito nga rangoran. Ngunin nga rato bayang nga nyan naman. Ning uli ka naman nga nyan.
1: Ngulok ko me.
0: Yaka ginyari yun.
1: Ngayon ba yung gulok ko me na nyan naman. Na ba na? Nama nunu ngarayangan, nama nunu nanay bayi kapitya na bili ba na yan am, lundot mingo nam nunggo.
0: Uy!
1: Jero, nunu bayi nama nanay niya. Iritin nunu ngaro yakur ko, kaya ngili nunu ngaro nga. Nunu maro bichan kam, uy, ngacil ngaya, jinak ko, napa ngacil, jama, ngaro ngaya ngaro ngay, nanapin niya nam ngayon napa, birka yun me, uy. Wai, muna nga napa minin kuan muna niya ako ngayon rumayam kalko lang nanay. kal kolak nanay piliban na yan ngo lundo mingo bayang nuno nga ron nanay min ngo
0: kaga na ni kadwa lakaraman yaka nga raman ng idwa na ni kalakaram
1: tare na nuno bayga bay kwa min makuman may min nan ngo binak kwa lundo mingo dangal maka daro ka mi bana bana bay kwa nuno bayga may min daray
0: wey na kumuka
1: bayang nuno nga ron nanay min ngo Nam nyal kap nan gun ngai.
0: Wai. Nani ka dal thinking ya. Turi ka ya kur thinking e.
1: Yilipim nungaruga yang ada nai kuj parun ka birka memurun.
0: Pane ngaya bayang ya ka kuj parun mana nai yilipim. Kangan ga ulnan bana nya kur ngayang ngam.
1: Ako rakarang na ngalaw jan nunum dan garuan.
0: Tango mo na pa. No choro.
1: Tuan maya ka ngaling guranan. Tuan ma ngaling aro birka yun, kaya ngwanan ngaro ngaling gulo wili yun. Nan mabay ka bayi nga... Nan mabay ka bayi nga murali mga na no choro nan. Bayi nga lundok mingo yung ngalmaling guro.
0: Wahay lakrangon ni ko. Pai ngong rakadal ko yang ana ni kadal thinking ya dawon bulon
1: no curu nan ngaro bay ngurali mingkan koro to minan ngaro yul ngun ngaling ko bay ngalundo mingo ngaling ko rali mingkan nguna nan ngaro ngaling lundo mingo yo yun rali workly
0: nan ngaro nang ayaya kadang bir kai un mabay ni nuno to rakraman yakulo
1: nguna nan ngaro ngal malinya napa connecting na nang aron nun nay ga koro to min nung gobay ngan nan bay ngal lundo mingo ngal maling guro dang kan
0: ngan gaul min bay
1: new work na
0: pay ngunda ka guya nga dual
1: ya kana
0: ito la karaman
1: ngal maling gun nan ban na buk mako yul nun nga paki yul ngal yul ngo na ngal ngar raka na mi minji taruk ngalango yung ngali buk mak ko ngal malingunan banar lundo mingom
0: na buka lundo miringo eh
1: buk mak ko
0: ini lakangon ma buni
1: buk mak ko na banar malingo lundo mingom na mera yul nuno
0: wala na ni kadwa lakara manyo
1: mutan nuno arong jinang linggo yucho la yuto jinang linggo yo bay ko nuno arong mangi na lundo mingom Panda maringal maling kuradi ka ngayangungan.
0: Nga gawa di kajil baya angay mag-thinking ngayin. Pilingarang isal baya ngong kuyangin na.
1: Muna na nalajin ang walay kaon na hilipin nga nung kurang uwi amla. Paano yung lundot mingong nung ko?
0: Nuhay na, biling nga rato jalkil to na nyalakan. Na mukha goy. Nyalakan nyalali kang unang kama. Rako yung ara. Ano churo? Yumukunin. Manymak. Ga milikin aku yang ada. Mungkin singgung dari kam luka. Yo. Ga wang apa yang aku ki. Ga oh baru kau aku ngori cuci alat tunarau. Kiri angin cuba lanya. Ga na ripunyi. Notebook aku. Ana ripunyi. Pen ngarali kagama. Kau muka lalga rupinga maya langa ratu marwa takar di daliku mapmir. Gana ripunya bula-bula. Nan ripunya.
1: Nga nga nga nga nga mirin ko anam.
0: Bula-bula nan ripunya.
1: Nguna nga lundo mingom nam nanan ko na ilipim. That a friend calls a bag a home.
0: Gana ripunya.
1: Tamrumbal dao.
0: Purse nga ni purse nga liga gama. Kajura malala ko ka photo IDs mala ngalika kama ngulong ang
1: ulin ito ngulin ito kanya kalkan nguni wala nyal kali ka nguna nuno nga rin na nyal ka ngun tawad to man yal nguwa ka nga rin nga nga maro nguna chan nyi
0: nga rin nga rin nga rin nga rin
1: Rambang ingat tadi kanuka dalam bijit nama
0: di kanan pian. Menyal kaya dalam kagurukam yul na.
1: Ritin nuno baying bantu nara bijana kam. Wai ngara kamar kin ja malala ti ka bana ngune nawe e akoka kol ngi man nu bay ban ban bal nyal kal ngi ngwa ule
2: yo wa ko telephone ripping ala ka gama na ko do wa ga ya ko ala we mo ka na do wala nada bere bere mero ngi ngai mo ka ngi una mero mal ngai lu do bere ngi dako
1: Okay. At last, no malang tumala ni lingkod na. Wari po malang yun na yakan birka yuan. Nganyan, ma'am, doon na yam. Minwanan wa rin nuno.
2: Uy, doon ba'y po ngayon, ma'am, doon dakal. Doon li din. Yawon ko tunggaray. Ba'y ngayon, doon malang doon na lipun. Balam ngayon, ma'am, doon na rakal.
1: Piwa rin na doon na ngal maling kura. Pero ang galing haroon na ninyo minungom. Garato ko. Ang galing haroon. Ako lang man na run kam galing haroon ya ka. Pilin na nununo rin. Wait, ikara kuwan na dali pun dyan yup turi. Wa phone dyan akuwan. Wango na ba dyan ako phone? Ngatil nga lipala rung here. Ngunay nito ka. Marimin nun haroon ka birka yung nam dali pun man na ho. Eh, pwede yan bin. Pwede nga dali pin dum nga malito ka. Sama na panuwa nga nara ho. Yo, kabila niya, amala.
2: Yo, na, yo. Kuy, bila niya. Tata, pulong ako man ka dalip.
3: Ara ko ya ako, abano nji, aga, ribi ang araw na liyul, ngayon lang krama kagaili. Yo, kato ala wangan, ngayon ang araw kura nina kalopa, ka radio kuro ngara to ala wangan, ngayon ngayon radio at ko. Abala niya na.

0: Yo, nami ri bokmak yolngo. Namakangama yolngo radio news.
1: Yo bokmak ra ko William Kumbula. Ka yolngo radio jamam bra dala. Ka dora ti yolngo interviewing. Yutta jamam merin. Itulak ka nami ra kon ya ko ga nalan ko na kon role. Kada tanga na start.
2: Yo ra ko goko guru. Last week ra start ya.
1: Kana na kon ni ga ko yang anak kon jamam. Do ya yolngo radio ya.
2: Lecu jamam. Ne bele na kon something different jama
1: kat na yung previous jama nung kunakot ngatil ng pujama na nakunikan ng jama ngatil ja
2: atiran janganan na nil first tar janganan ka lechu jama nil na ramal ma na yung kunon klinik ap majawa nga mo mala ka second andar ko jama kami watch ar janganan medikul daw daw yako
1: ka tul mga bodak upcoming year march to the building and skill nu ga big play and big play light time ring ni during like 2 years time or 3 years time upon ngarin ko kon march na galen kul adena na kon bay milwal to bapur na kon march yo holiday break ni ning jo dewe maram na kon dol na skill in the garden to operating ga ka live broadcast ka real black to kan jango ni pinde na kon running ge which is pen ma kabla na dakkel na kon ringa na ma ngak mera ka jal tere kumla ban locals kumla ya dial ka jama ban
2: parkal showing arko kill ka learning ban no maga pois kanuka ka neka bekala ka alman ga yo ngara ko ko guru ka do no maga ngama 8.9 young radio to anolon
3: dalam ama radio di pon to jingol to jis kulongol ayo un ngamain

0: The time is 4 o'clock.
1: Yo, buk mak na mil no ma. Ngara ya ku bul kana e ka wanga ngara ka do ala yol ngura idea nulun boy ngor. Ka wanga ngara ka di pul kam idea 8.9 ngor. Ta perek.

0: Walam dango ka 5 a.m. na chara anan.
1: Yo, we listening you on radio Dunjing. Nga makayo ng bakpakto.
0: Yo, ka welcome. Tango yo ngo manikayo awa.

Yodole, dela, yana doli numalango yuto malayum. Nanaroga nanaro. Nangai mayali manikai. Moimoro mono poloni manikaya. Tawatun kaitoli ngapangona. Ka turangai korangora bichan. Wango bini duradop tu nama ni. Tuali nana lo, yang wango ni orang kujam nak kulo. Ka nana lo. Abu lo tika yau ribu malanya ni bili numali na madia lah. Wongoli malanya, manikai malanya. Yo, kajole ya. Mara ko lakra manikai numaduli na ngara na kadaro ngako mangal le taro ka mangal le manikai yo korombara dora manikai yo polungo ya monal na nini nangaya balkuna dolma bongol mereya kunangara kurarungi kadoleya na Mulai ngelijan ya, nganara numalango, aman numai rubrikain, balanya.

0: on the row, the actawo, magnedo mukram radio, wonedo warpolil, wangalil marchi, 10 minutes go, ka in 10 minutes, nedo rungirale, ga bolo manikangama. Yo alal, yolongo mala, namir numa, kamarang dual, Dr. Jamie, nawe, naraganina deang bala, yurwingor, naraga, narako, mare mirungo, Terence Kuyala, na meritni mari kana we nido mangi kum walalan yol ni kana nungo jama yabalanya.
1: Yo, thank you, kamarang. Araya ko Terence Kuyala, jama ralika na nulungur Center for Disease Control, ka men's sexual men's health educator ngara fu isa namlen kum. Adial ngara as a health practitioner. For 30 years, nara worker. Ka dolingara ko work malangara to marjiga maringurupan bulu yauri na malaga bulu even ala palmerin mala. Bulu maringurupan bili tarawa ngay kaya ikur marjina kun balinya kalang ngay atanya minyakur riri mala. So it's very important wal tamara mga ala palmerin mala abuli yang people yung malanawi dao dole.
0: Yo, Mari. Ka nawi, tiang bala, na purka tiyal jama yurwingor na we pilewang ganja na yindi dawo na mirtir important limorong wang ganja riri ngay bunnan 2015 yo ngay bunnan tiyal east anamlil yat kur ngay riri ka yakalimor jal ngurki riri so tiyang bala this week napurka jama tial yurwe ka mangi kom yawrin ngalapal paulmer one deramo mala yer na we tual dawo diang bala mune wanganja yutere yakanga yutta yur kai ka pulo bunnan tial yakongai syphilis ka na we ngai kalangangai ton the way ready one mel ka deramo way ready mule mel ka deramo ka Marci ka mak riri maram mak maing walato riri maram yur na we sometimes limurto ka riri maram so na we mare ngaraga nunang aktun pili ni mitir mangi tuwal nungo jama na tuwal syphilis nito pula mangi kum
1: yo kamarang syphilis yang adoli lorkun ngay kamro tiri syphilis yang adoli ngay sexual transmitted disease which ngay tumaram from having unprotecting sex. Ka wanga jangai tolerating ai mainly ngai ka affecting young people na. Young people ngai ka mercury. Ito affecting all young people na. That's true ka wanga jangai na kon over half of people ngoni almal mram tuli ya na riri syphilis being her age ngor last younger almal mram being her age ngor 15 ngor to 19 years old melmala tolerating.
0: Yo, mari na we ngone yurta yolong mala na nakun yawrin ka dalanya age milk mala ka na we nakule mor ka warwar yon nakko mangit mala gawat pe poy jama mer mala nakko limor ka warwar yon tia kriri
1: tuli nga ye mitri nga ye tuli nakon syphilis kuni ay tumaram nakon ngala jatun kalang nga ye namanya kur Uning ay kaulu ring ay tamun riri. Kawang kajang ay ngan de walang ay tunawi. Kurupan ngan ding yato kurupan ni yoto. Walang lingon ni ripul lakram. Nawi, bloodborne virus. Tal ko yang ngalay ngan ni yoto. Turung ngan lingon ding walang kurgan ngay ninyal kurupan. Yoto na riri. Awan de walang lakram bloodborne virus ngan ding. Alang ilay anda pun ni yoto ni syphilis mira.
0: Yo. So nawi ngan ay ngulay ngan de yotta ngande ngai ka yotomir une yotto do mak veri maram ngandiwal une ka ngai ga tawal koyanga mak ngai do ka redicton metir ngai do ka redicton ka mak pai na we sometimes ga nakon last week limor ka tawong ama une mak Queensland ngor mlor kon yotto ka tingaman tiang radio. So, na we nito bulo dawo kurupan.
1: Yo, ka uni urung wala lakang ka ripingal dali ka full or kun na we kamro

0: Easy wal to maram dul reere kerca pal mirwal yul ngol reere mirwal tul ngai ngurung ngam ro ka sakken jangai gam ro yakwal mangi woni wal ka wol reere ngai tamni reere rumbal yo walangal ka wepul ko wepul malayon wal ngai ngoli mango chelaka na mir malton ngai ngoli ka ngurung ngai lakram meldun pe malang yor ngai ngoli ngoli reere winya yon without medicine bro yor ngai ka ngai tamal ngoni di kayol kuna bir ngai to ka wanga jam ngol ngali yaka medicine maram ngai to gurpan uripwal nanu kal phat nawal mala o anbon babies kal mala tole mala ga amro dekin
1: yo sana we ngole yol ngo ka redicton ka na we mak mel ka dermo ka marichi marichi ka na we na le murto ka gurupan namir uniriri ka sometimes makpai ya ka le murmangi uniriri ka ngora na kunta ka ngan namiru na we makchichi ka ngora na le murong rumbal ngor yur mak ngay ta ka ngan namiru yan chichi ka nguni marma week 2 weeks 3 weeks ngay ka ngora ka ngay do bangotir yur na we badak uniriri ka ngora jinawa ngor ma na we mari let's have a break diamgala ka limorto manekanga ma ka rongi rale ga bulodao nga ma

0: yung radio. Napura nga mga di pong ordoon yung or.
1: Tuwal tawo. Ready po tawo. Dito mo boy, ready po tawo. Nguli ni Yakajal, nga na raw, tiyak tawo. Magnido Mukmaram Radio, wunido Wurpulil, Oangalil, Marchi, 10 minutes ko. Ka in 10 minutes, nido Rungirale, ka Pulo Manikay nga ma. So duwal, really, syphilis, nga yako, ka ngay, kalunga ngay tanawa, really. Na we, wunay margit mala, wala ka nga ma, wunay, yak ngay yan, wangan mir, wunay niga maram, ka pangyo nido mirit yun maram, na uin na ngay kang ora, yur na ngurungo, wunay niga ngurungo, really maram, nil dyan, mari.
2: Tuli ngay ripo nga lorko lang mga mura dyaling, jiche ngay maram, dara me wo, mial to especially mo kalto ka ba yawri ngalang po irman mo kalto nga makabulo mial kuro bilwar bom ko ay tali gice ng le dara durangol ka urpin rumbal ngal chalangal oni ni marang ka gatya biya kangar na kunar to meter wanga wala ng pung area ngar kalakam pat ngolin ni jal jan ito ring map ngarap ko siri sil ga dawr kan ngarang bulo on 898701720 ngarap ko tali official Siri Silil. Arang ang tubulo explaining wanang mga raka laka mo na may ligiki limulukal nawi. Mamton. Ka wang ka jangay kamuro tuli riri with no pain ngay. Bayo ngay nito daka nga mo niya. Malingyan nito niya daka nga mo na kung nga kailan ni milk multilawom. Kung alito niya feeling wala na lichan dirupan doon alikang gayan niya feeling. Rikton. Yakam ritri. Ang unid ngayon. Syphilis na. Aning marma too ka wanga jangai ngai the month and dole for a couple of weeks na kun few weeks palai tunya ena ne tunya enda yor ngai ngunili month dunen ngai tunya ding without merchant merja oni dong ai month dunen ngai taman to garum balio nokal kupadal nen balai
1: yo mari so do already mule na nido ka nido riri maram tuwal riri maram syphilis na nido ngurungo riri maram ka mag ni dongdong mag pangon ni kanama baulamer ka ngon ni riri to bangotir yur yaka miritun to yan ngaypi to bangotir yaka ngay bango bardak ngay ka ngora kanda we ngon ni riri ngay do rungir rumbal ngor ka na bulutabo what happens next Mari
2: Yo, five ngay to ligamuro, di aliting, kamarang. Waka dyan ngay, nakon, merikin mo, yol ngo, bayan ngay to merikin yan dun, orko po si Flash Boy, ngay to tali, burang maram, burang dun ngay to rumpan ngay to langkal. Warpom, lil, all body ngay to spreading, bichan niya. Ka, waka dyan ngay, ngay to mga chila community, maringgi naman nga, ya, ko rush ngay, rush. Apalagi na, nakon ngay to dot meriin ka tunggal rash ngay ako tuli syphilis na yung ni pala niya dil til meriin ngay to nama dil til meriin ngay to tunggal ngur yuro mar mul ngay na we dot mala dil til ka yal kre ngur ngay mo ngal pala niya to nama ngay na we ngay to dil til meriin ngay ni yal kre ngay kamang kilakam that's that person got na syphilis ka wang ka niya Cici makaito ka braktare anong balong ngon. Ngunili, maringi makwal na chan nakadalwa nga wana chan wana may area ngon. Kangon nga rangur ngon lakal nambar ako. Walto bulo marmam nga rakal. Dabla niya. Karto explain ni wana may area ngon. Cici mala. Ka dura ulil bulo ngayto nawi. Dura ngon do lip settle. Cici ngayto diyal nawi. Ngunili ti. Barbit ngunin mala na ngon area but nawi. Barbit siya mala. Yo. Kawang ka dyan ngayto marat purul yun. Mangu cila kam do yo marat tu macam burul un yo burul un ya tu macam ka orang kaji nak kono mangu cing itu lah eyebrow muda dia lengan itu orang burul un belum marat mil perang berdal burul un dah tu ka kor muda dengan itu rumbal kata ayat tir jawarun ya kan itu feeling main mak unwell itu feeling berik dengan itu ka kabul dengan itu ka aching nak kono darun bijanya Peraracun ul darin itu ka all body warpam. Oni ngai balik nang mangu cing elkam itu syphilis. Dole.
1: Yo. Ini menyak tahu Mary, yait kor yor manmak lemor kangama lemor kamangiter kanawe na ngara marwot mero mak ngara garidik ton ngara do wat pelel marche ya kanyal nawe yan wakal ma nawe Mary, let's have a break diam gala ka lemorto manekangama ka wrong ear.

0: 안녕하세요. 마레코 가다무노고로 from East Jenny Band Drama and you're listening to Yulong Radio. 다페르
1: 뚜얼다오 리리포이다오 뚜르모보이 리리포이다오 골리네 야카잘 간데라오 디악다오 막네도 목브람 라디오 원네도 워폴릴 왕알릴 마르키 10 minutes go ga in 10 minutes nido rongirale ga polo manikai ngama yo warpam yolngo yolngo welcome back diang bala linyo ngaraka rakko mare merengo terence koyala linyo ga dao lakran the mir ga mangi kum numalan syphilis boy dao pele wangan yutta reri yakanga yutta paman poi yur ngatil ngai dao yur northern territory ngor lingo Your 2015 do Bulungay Rongin Northern Territory Lil Ka 2015 do May Rongin Eastanam Lil Limurongal Wangalil Ka Yak Limurjal Yat Gun Ngay Riri Ka Nguni Riri Ngay Kel Ngay Tanawoy Ka Yak Ngay Syphilis Mari Ngatil Ngalagawanga Balanyanakon Murungo mulinika riri madam balanya syphilis riri mune germs gay boy me wuri mulingai dogari ka nika ridicton ka murungo riri meritin do bomma yur mulinika bangoni do bondi white pillil marchi ka bangoni do meritin madam mune riri balanya nakon gay do na jolol yun ka yalla gay do wrong year ka Bango miritun to bomma nganya one ngai nakun dodi niningo na we ni do bolo dawo mangi kom lemoron
2: yo kamaran na we ni kala kana kon ngai to people only aka mal ngo mirikin ka ngai ngun ni liveri yo lo ngai tam pichana bilianolang lang kupural nen pichana lingue no to ngai taman awal to majeri tun gabolo rektun gabolo rektun Very to not the majibala and in the majority. When they get old, then no tongue la portilla. Ka wanga jangatuli nakon nawe, it ngay to damage. Pumanga to galanga malachalang baro and all skin. Ka nakon daughter, heart. Ka wanga jangarakal murung udal warpam. Ito bumma billing ito gulungirung in the mala infection. Chichi, no infection mala. Awang aja itu kalau ngirbala mulukur lah, tu lima lah. Awang aja ngai, ni berapa malah, yurung malah, orang utri awal tu, nengalah perdaya, angai tu nanti nyuiri, billion ngai tu, billion jaya tu gaya aku ngai tu ngunika dementia, makan mangam ni, dementia ngai ngunika balanya meli, kam ngunika itu kurupan ulgu mana, old mana, ngali, mani, angali tu ngai tu marah ngunika, kurupan ngai, rolam ngai peto. Punjung ngai to wo ngai to lo kangali balai to lo maman marjing to lar lor bai ngo balai to ka blaming ngali jalanan wai na wen to la jau ra ku di pungul to lar lar ngal bai ngo angai to ngai pijul maman lo maman ya ka jul maman lo maman to yur ngai to mul kur ngal balai nyadoli ngai dimensi nya ko li jalanan ngai to ka blaming jan balai na ngur ko ngal ngal ngal cer balai nyamala dimensi it's similar na ko na mental health par jaka ngai mental health Kanga, yo.
1: Yeah, that dementia, balanya nakon. We see old people with that sometimes. Balanda yolongo, especially balanda, bili napurka warungo tier, 80, 90, 100 years old, some people. Ka walal mune molkor, ngay do ka bilion. Ka moma walal ka, ka yaka walal marangi, ka, yeah, sometimes... Na walal ka moma wai une wakko nango o gato nango wai yulni na we wai yuwalk yakanyal moma ngaraka nango moma ngaraka ngarako gato ngarako wakko mirengo ngarako goro mirmala koropongo yo na we limor ngulegamaram dementia bingor yan limorka worongotir yur wanganja dual riri Syphilis, mune riri ngaito dementia kurapan lemorong. Ni bilmaram ngaito lemorong mulkur, lemorong tamburong-burong.
2: And bebaat mirang ngay, ngay yang ngunin nawe, jaga ngay mental health yang jaga ngay dementia ngay. mulkul ang bayang ang buhay kada to unya na unya mama ito memory malika na mana mana kriteria ito kaya pun yakan ni ngara ko jawab di pungul na ni ko balik na ko na ito miri kin ko jawab teringat dulu ka morongo ang ito bulu second time makaya ito billion galuka bulu ang ito jawab terlu ka na ro apa lang yung bermala dementia ni
1: yo ngule ngule riri ka ngora win ko ka nito bayang miri tin maram na we Unde viere ngai do na dure niningot ngai kang ora gabaing ngo meriton do pomma nganya napor mangit mala wat pil po jama mer mala napor ka warbion mutir ngai ke viere pile wan ganja gamaro na unde yoto do maram nakon ngule ngandi ngai yoto mer ngai do viere kurpan Unai James, walau tu kari, yoto wal, yoto tu tawal koenga, ka nawi ngai kawirikton, ka samtan ngai do tingkaman. Nido bulu tawala kram, Mari.
2: Yo, ka suli ngai nawi, ka lurukun makamura, anu dieli. Maka jam, nanti nguli maram, riri, ka iakan ngai nguli nawi nakon, Cakap ya balai yang beri ngai lingun lelawi nakon pregnant tadi itu tu mereka. Aku lontun ngai itu kagama. Angai ngai balai yang beri jaga nama mereka, riri mereka, syphilis mereka. Tu le dia. Kau ni malah alikan orang orang lakukan dengan ngai lidal gue ngai. Blood bone virus orang orang lakukan yang ngai. Ia lah itu bijan dengan lidal gue ngai. Balai ngai itu tu lidal gue ngai riri mereka. Lingun ngai ngai lewat milk tu ada beri ngai. Warna wanga. Kau itu na. When itu dah lakukan dengan itu riri miri jo, berapa begini anda muda, dengan itu, ya kalau ngalih merujukal dengan itu YouTube riri miri, yang muka jatuh dengan itu menyemak nawi. Jadi dia lagi area yang orang nak dengan itu awal riri dengan itu mial tu, ngadik miri dengan lokal, wal ngan YouTube pregnant jen, YouTube kulon dengan lokal. Awang ngan ya, sometimes nak kon itu YouTube yang terlitingkam tiangi, itu wal ngan die pass away dengan itu tiangi, ripun, ya ikut dengan itu riri. Nulang itu yuto dal ko yung name bris syphilis bris or pinya de bayo tayo kawang ka ngay yuto ngay to dal ko yung with syphilis bris kaw will be now sick na kon for the life then bigyan na bilian ang utang ito magyung ni yun yung tagapigyan na bilian dito na yung syphilis to yeah kure pala niya
1: yo nawe nguli yuto ngay ka dal ko yung ka ngay really mir Syphilis, riri kang ora, paingo muni riri to tawarton. Dure ninin ngo walalang, ngurapongo walal. Ka, tawi nilchan, muni ngandi to gurupan, muni riri, yotuwal, wakuwal. Nido bulu tawala kram, Mari.
2: Yo, ngandi ngay ka ngay tam riri ngunni, iri yaka ngay ngunni maringi, yaka ngay ngunni marchibala check-up le clinic lil, a ngay tamura ngay ligan riri. Kalau ni orang mula malam jamur kuleja, itu je. Really, dole syphilis. Ika ngai tu happen dole any time during pregnancy. Mending ayo tu nawi. Nengar dek beri orang pregnancy. Ngai tu happen dole balam ni jangan kau. Kau angkat jangan dole. Kau angkat jangan ayo damage can happen from nai orang nak on 4 to 5 months in pregnancy. Mending balam beri orang itu kau lungi dia magelar nawi ngoni 4 to 5 months ni lah. Paling yang beri itu start macam nawi, bumbak bumbak nyutun yang ini, orang itu kulun macam nawi. Apa lagi? Kalau orang kaya nak kongai disease ngai dulu, gen damage ngai also nak kongun ngurung orang malak kan tiri, skin, rotor, kamul kuru, yo kangen akan, yo, ya ikut ngai.
1: Ya ikut ngai, dual beri, ya ikut murtir, ya kalau murcal, so, pamat na dual. Na tarawa riri kangora dual riri pamat na in Europe ka America ka unai Europe Europe wanga mulkoro wanga yur yakang ideal unai ngap ki gangal na ngarako ancestors na yad gurmala na we ngapur gangal ka some things that happen to unai yolongo unai ngay ka redicton ka Unai riri kangora ga bangga walal kamiritjan maram nawe nilchan ngaraga nama yaitkur pitjamala.
2: Yo, kan itu tu lima lah damage yang itu. Ka pun lira malah itu damage. Ka nawi malah ngurro, yol ngau. Ngat pam itu, ya ikut kum cai pepelanya ngurro. Ka ngarak kan itu, wipu kum mana jal kering ngurro. Ani yutu kum mati pungun pun kum ngau. Ni pun kum kapala yang ngalil. Pikan kan itu nawi round round kum mepen kan kan yang nawi balai rupam. Ya ka dunupa, nakun nawi balanya nomulan. Ngunin nakun damage pepelanya malah nan ngau. Nalungo yan syphilis ko ready taling. Nalungo yan gakal balan yung IP yan doon na wing yan. Ko yori ay kol kumala kaya lang wrong shape kum. Nguro yay kum. Galera yay kum. Mulkuli kung yaman riri mula doli IP yan syphilis to. Kayo to malam. Manymak.
1: Yo, yo. Manymak tao, Mari. Yat kur, yor. Na manymak. Limur ka. Mangitir. Katawo nga ma. Manymak. Markat mir. Markup yolongo, thank you na mga putur bitun. Limurto break tiang bala, ka manikay nga ma, ka rinyo to rongi rally, ka bulo tawo nga ma. Ma, manymak, yo jutut na.
3: Hello, ngaray ako naipiri, kumana, ka ngaray ko rawa nga tipungkan kan ko. Ka numay ko nga ma, yolongo radio,

0: Hi, my name's Catherine, and you're listening to 88.9 FM Yungle Radio.
1: Tuwal nga raya, kumiri kipikili. Tinggal nga rato, kawal nga tuli nga rato. Ayol nga rato, kumiri kipikili. Ayol nga rato, kumiri kipikili. Yuro liu, yuro liu, yuro.
2: Lamara marina jama, nguru iru na marina jama. Punda mina marina.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Tawin ngay kanon nila tangal, mama, ano ka lang ako yun, ka, mama, yako, milpo na ngay ako, kamala yuto yan mara ngunin, ngay kanon nila tangal, yuto yan mara, nirpa mara ni mara, kangati wang angor, wala min makan wang ngunin dyan nan.
2: Yon na wang, lari pambit.
1: Lari pambit wal kanin nan, nati ka, mara, gawin po mala ka naipi. Ama, kabulong ama, wipo di bala, milpo na yako. Ka, julibing mo ka ngayon dali ako niya. Daw niya, kalakam julibing do. Marang kalangan ko niya marawin niya, ibing mo rari bambit mo.
2: Kabalan.
1: Kabalan, larongal na marakan. Larongal na marakan, ngati o mario, marang yung hansing lumachin. Marakan ko, bala niya walo na kung ngayon niya kurmo, na mit na walo. Ngayon mit niya na warakan niya maladingganan, buto na mirwarakan.
2: Yo.
1: Tingganan, epa niya na walo eh. Palawan niya lang yung marito na yung mga malabunan mati na kawip-wip mo kamalan na warakan pala na kunawin niya ngura paro punan wali mati na tekong nga nga ma yo pala niya kan daw yung lakang ngayon ka marin nanok ka lang ngayon ako yilpa madalarongal siya yilpa
2: okay ko yan
1: ka marin na ngati yo madalarongal liya dumok ngayon ako marakay wala ngati ngarak ko larong almudaw ni mandang punan nyo ang ang jawa namin
2: murukanyan
1: madapunan nany
2: nan bala
1: mumunda mandang iwar ngaw
2: maribik
1: ka maribik ko wala lang ko ngayon ni punan nyo wala kamilin wala dyan ang almudaw ni ang jawa almudaw marakaritin bili wala almudaw niya yur kapulun akun mada nyawa yun wala mada palang nawe marangamatin kawal ko rin mga prepare bilang mga kalmartin ni barko mga dapika na YouTube mga tapunan walang wala mga ingatan wala wala kan namin yung grupa kapalanya
3: yo, this is Jordan Gekamangu. I work at IJCP, the Remote Job Community Program, as a supervisor, and you guys listening to Yolongu Radio in Milangimbi.
4: Look for the